0: Karangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E uitonu tia ana ngā whakaaro nui tonu ki te wāhi ngaro, ki te runga rawa mō ngā tini manaakitanga ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tukuiho mai, hei whai oranga mō tātou. Ka huri ngā mihi atu kia rātou kua whetūrangi tia, e kore rātou e wariwari tia, huri kau ato anua kia koutu katoa, e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga kangamaha huri noa, kau tēne ko huri.